0: Sa ulo ng mga balita, tatlong kababaihan inaresto matapos makauwi sa Australia ang mga pamilyang may kaugnayan sa dating grupong Islamic State. Australia naglabas ng pinakamalaking survey tungkol sa kondisyon ng migrant workers ang malawakang hindi pagbabayad ng tamang sahod. At Melbourne, itinuturing na modelo para sa mas matibay na ugnayan ng diaspora ng mga Pilipino sa Australia ayon sa Commission on Filipinos Overseas.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
2: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
0: Sa detalye ng mga balita, tatlong Australian women na may
3: ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain
0: na may kaugnayan sa tinaguriang Islamic State ang inaasahang haharap sa korte kaugnay ng mga kasong slavery, crimes against humanity at terrorism matapos makabalik sa Australia mula sa isang refugee camp sa Syria kung saan sila nanatili ng ilang taon. Kabilang ang tatlong babae sa grupo ng mahigit isang dosenang kababaihan at mga bata na dumating sa Sydney at Melbourne kamakailan. Sinalubong ang mga pamilya sa paliparan ng mga pulis, supporters at media. Ayon kay AFP Assistant Commissioner for Counterterrorism Stephen Nutt, dalawang babae ang inaresto sa Melbourne habang isa naman sa Sydney. Mahaharap sila sa mga kasong may maximum penalties na 10 hanggang 25 taong pagkakakulong. Sinabi ng federal na pamahalaan na wala itong naging papel sa pag-oorganisa ng repatriation o pagpapauwi sa mga nasabing pamilya. Samantala, naglunsad ng mga pag-atake ang Estados Unidos at Iran laban sa isa't isa sa gitna ng sinasabing pag-usad ng usapang pangkapayapaan. Ayon sa pahayag ng militar ng Estados Unidos, nagsagawa sila ng retaliatory strike.